Kaya kong mag-isa. Kaya ko kahit wala ka. Kayang sabihin ang isip ko. Pero hindi kailanman ang puso ko. Dahil hindi magwawagas ang pag-ibig ko. Kailan ba tama ang maiwan? Kailan hindi magiging masakit? Ang mawalan? Kailan ako muling mabubuhay?

0: Ang Ginoo manaa kaninyo.
1: Manaa usab kanimo.
0: Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo.
1: Himayaon ikaw, O Ginoo.

0: Unya sa Hesus mingon, O Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga maalamon ug sa mga makinaadmanon. O Amahan, natuman kini kay maumay imong gusto ug pagbuot. Ang akong Amahan naghatag kanako sa tanang butang. Walay nakaila sa anak gawas sa Amahan ug walay nakaila sa Amahan gawas sa anak. Ug kadtong mga tao nga buot sa anak nga makaila sa Amahan. Umari kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an o papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo o sundan ninyo ako kay malumo ako o mapaubsanon sa Espiritu o makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong ihatag kaninyo o gaan ang ipapasan ko kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
1: Dayon ikaw, O Kristo.
0: Sa atong ikaduhang pagbasa, gi klaro dinhi ni San Pablo nga kitang mga nagsunod ni Kristo dili na magkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya kung dili minandua na sa Espiritu Santo. Pero conditional gihapon kay depende man kuno na kung atong gipasulod ang Espiritu Santo sa atong kasing-kasing. Sige, lingyay mong tupad. Ing na unsay sod sa imong kasing-kasing, Espiritu Santo o Espiritus Demonyo? Mangutan na ba? Kanang wa mulingi, Espiritus Demonyo na naisod ana sa kasing-kasing. O unsa may itudlo sa Espiritus Demonyo, ang pagsigig kinabuhi nga tawhanon. Kanang pagsigig gukod sa mga pangandoy nga tawhanon, pangandoy nga kalibutanon, sama anang kwarta, dungog, gahom, sa panadiha, kalami, kahayahay, hasta gani kanang good health, kanang good health ba? Ato man ginasigihag paningkamot, tawhanon na nga kinaiya. Niya kung anha ta diha makasintro, kwarta, dungog, sikat yung ka niya, good health, success, comfort, pleasures, kana ang resulta, mas stress ta. The more nga mangita ka ni mga butanga, the more magkabugat ang imong kinabuhi. Ngunang ni Ingos Kristo, mo offer ko ninyo, come to me, umari kamo kanako, kamong gibugatan, o sa to? Sa to yung gingon din rin. Limot naman ko ato. Umari kamu kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipasan. Lingian sa di mong tupad. Ing na kaya pa? Ing na kano? Nakaya pa? Mga asawa nga ni aron din he, kinsa ninyo ang niingon, moingon nga sukad na minyo mi father sa akong bana, gaan kayo akong pamati sa akong kinabuhi. Taas ang kamot. Tua dito eh. Di ay usam, gabugal-bugal pagkaisahan. No? Wagin ay klaro. Usara kabuok ang niisa. Kamong tanan, gikapoy na. No? Aritas mga bana, kaya ang mga bana maging kasagaran, nanguyab sa anang inyong asawa. Pati maging inyong gukod-gukod, anak yun. Kinsay maingon din yung mga banaha karon na, pader, sukad na minyo o misa kong asawa, lipay kay ko, gaan kay akong paminaw. Sige, taas kamot. 1, 2, 3 arang-arang dahil mga bana, kaya na upat kabuok. Di mo sa gani mga bakakon, kaya now. Ah, yahaya, upat raman kabuok. Ako, pangutan asa ko, yung napadir, sukad ka na pare, gaan ra, yung nakon ako. Kamu kuno'y handle aning parokya. Kamu kuno'y ilis kuno tadirib eh. Kamu kuno'y tiwas anang atong bell tower. Oh, ana. Yan, apa tadi hai? Sa pa yan, Adoration Chapel. Oh, kana. Adoration Chapel na to. Ning kamo trabatang mahuman unta na karong before sa atong pista. Unya, napagay ato dihang bagong CR. Na pagidihay ka ng Walk of Apostles. Nya ilisan pagini nato tanan nato lingkuranan kay mga gubao na kay na. Wi kay kamo kuno, kaya dili. Ah. Wa moy klaro. Eh. Pero wa jud ko bugati. Sukad ko na pare. No single moment of regret and no single moment of kanang tawag na kog stressful moment. Pero medyo kong malipayon bisag naghilak nako. Kadaghan ako naghilak, kadaghan ako nasuko, pero wadyo ko mubati nga na-stress ko. Oh, nga naman, ang sikreto mao ang pagpaubos. Matod pa ni Kristo, sunda ako kay malumo ako og mapaubsanon sa espiritu. Unsa man ang mapaubsanon nga tao, kanang mudawat sa kamatuoran. Ako og ma-failure ko, nya sawayon ko, badlungon ko sa obispo, kasabaan ko sa obispo, libakon ko sa
2: This is

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Mahalin pa rin kita. Yeah. Ingnaw ka. Ay, mawa din ay mo stress. Bisa ka mo mga asawa. Pero magsigig mo paningkamot nga mausab ang sitwasyon according to your standard, according to your human desires, ma-stress gyud ka. Bisa ka nang imong buhok, imo ginang usbong color, bisa giuban na, ma-stress ka. Inig-usaban as colors punuan, wa na, ma-stress na ka. Kanang imong kilay, usbon gini mo, kiskison gini mo, kay badlisan gini mo, ma-daot yung gana. Ma-stress ka. Bisa ka mo mga ginikanan, inyo ginang usbon ang batasan sa inyong anak, na, ma-stress mo. Labaw na mong mga anak, inyong usbon ang batasan sa inyong ginikanan, mga animal kay nagbatasan. Ayaw ko usba. Masawan, higog maa dawata. Dawata. Ako, gidawat ra gina ko na hinay kay halin sa atong raffle ticket. Di ra jud ko ma-stress. Nako, Lord, og mahurot, ahurot. Og di san mahurot, aw, your will be done. Hibaw man ko, dito unahan, na anasag kay isugyot nga lain. Ana ra na. Matod pa ni Kristo, matag-adlaw na iyang problema. Ang problema arong adlawa ay nalagpun eh. Kana nalay atubanga karong adlawa, ikaugma, alain na sa tong problema, atubanga lang sa to. Wa jud kay stress. Ako ni 22 years na ko sa akong pagkapare, wa koy day off, wa ko mo declare og day off. 24/7 available. Niya, wa jud ko nagingong burnout, nana. Mo nang depende ginas pagpaubos. Sa unang pagbasa, niingon diri nga ang kinaiya sa Ginoo nga atong hari, miabot siya nga madaugon og mapaubsanon nga magkabayog asno. Pasabot, ang Ginoo di ay dili tigpasikat. Kinsa maron sa atong mga leader sa atong nasod sa politika ang tigpasikat kayo. Marcos Group, Duterte's Group, o Pinklawan's Group. Ilhan man na nimong tigpasikat, kaya maghimuhimo na silang project, butangan dayos ilangan, butangan dayos ilang naong. Kinsa Manila ang kusog kay mamutang ana, mga buango na. Bitaw. Di na sila tinuod nga alagad. Muna, mudaig yung kuha ng mga politicians. Ako, kadto si former President Rodrigo Duterte, ambot nakamatikod ba kamo? Sa akong nahibawaan niya, wa man ko mubutar ato pag eleksyon, kay lagot man ko ato, ba ato, sige malag pamalikas. Pero sa dihang ni kuha na siya, ni lingkod na, sa iyang gipangbuhat, nakaana ko, layo ra kaayo ko, usahay layo ra kaiming mga pari. Nga naman, una, sige siya himog mga projects, katong build, build, build, porting daghana Luzon, Visayas, Mindanao, wagi nga niyang gibutang sa mga projects. Diha pa'y kausa, ako nakita social media, sa Boracay, manting ito, mapadtoon siya, aron mo inaugurate sa project nga bagong nahuman, niya pagpasusi niya dito, gibutang nga nito, welcome, ana, dako kayo, a project, ana, ni Kuan Duterte, iyang gipasuguan, tangtanga na, og di na nyo tangtangon, di kumulahos o ganha. Nindot no? Itong itagaan siyang cheque, symbolic nga pasalamat, nakuk ang cheque, iyang gihatag nga to sa Osaka LGO, ingon siya, ay mughatag-hatag na ibutang nas daplin, ako din ang kwarta, na kwarta mo na sa mga tao. Ano? Pero kita, apil naming mga pare, kusukay mo na, ako'y gabuhat na, ako'y gabuhat na, ako'y gabuhat na, ako na, ako na, ako na. Mausa na, kamo mga asawa, kanus ama mo ma-stress, basta magsige na mong pangangko na ng inyong bana, ako ng bana, ako ng bana. Ayaw nagangko na, ing nahinatag na si Ginoo. Niya, pag lakaw na si imong bana, dito na silingan, ing natuan na sa gihatag si Ginoo dito. Awa, huwag i-stress. Huwag ka mangangkon. Kamo sa mga bana, ay mo pangangko na inyong asawa. Inahinatag ranas Ginoo. Niya, og di na ganin.

0: na mo higugman ninyo ing na hinatag na sa ni demonyo ana or giyawaan na sad ni mao na siya ay kinabuhi sa mga santos, nagpabilin silang buhi bisan patay na nganuman nasige ra gid sila hatag og gugma og kaayo dili mga yugbaos. Mao na gitawag og humility, pagpaubos. Ge katapusan na lang lingi sa imong tupad. Ang di mo lingi, mo'y unang mamatay. Sige. Ing na, bisag imo pa kong patyon, di nagyo ko masuko nimo. Ing na. Ing na ba, imong tupad ba? Ing na, bisag imo pa kong patyon, di nagyo ko masuko nimo. Ha? Og imo lang buhaton, sugod karon. Your life becomes very easy and your burden becomes very light. Mugaan dayo na. Ge manindog na ta. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako.
1: Amahan, makagahom sa tanan, magubuhat sa langit ug sa yuta. Ugang Hesukristo yang nakabugtong ginunato, gipanamkon sa nalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen,
0: gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa ikatulo kadlaw na banhaw, misaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito, mabalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayuan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas o sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, masaligon ngang Dios, naluoy og nahigugma kaayo kanato isip iyang mga anak, muingon kita, Ginoo dungga ang among mga pangamuyo.
2: Ginoo dungga ang among mga pangamuyo.
3: Nga ang mga nangulo sa simbahan, padayon sa ilang pagsaksi sa gugma ni Kristo alang sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo.
4: Ginoo dungga ang among mga pangamuyo.
3: Nga sila nga nang limbasog sa ilang pagtuo o gilotos tungod sa ilang pagtuo, malig-on pinaagi sa grasya sa Dios ug makaangkon og bag-ong paglaom, magampo kita sa Ginoo.
4: Ginoo dungga ang among mga pangamuyo.
3: Nga sila nga nakasinatig panaugdaog ug pagpanghadlok, makaangkon og kalig-on sa hunahuna og kalinaw sa kasing-kasing, magampo kita sa Ginoo.
4: Ginoo dungga ang among mga pangamuyo.
3: Nga ang mga sinalikway, mga masakiton, ilabi na ang mga ikamatay nga balatian, makaila og makasinati sa paghupay og sa pag-alima sa Ginoo, magampo kita sa Ginoo.
4: Ginoo dungga ang among mga pangamuyo.
3: Nga si Halangdong Chofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takus nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo.
4: Ginoo dungga ang among mga pangamuyo.
3: Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo.
4: Ginoo dungga ang among mga pangamuyo.
3: Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampus unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo.
4: Ginoo dungga ang among mga pangamuyo.
3: Nga ang tanang nangamatay, makadayon na dito sa langit nung gingharian, diin wala na'y kalisdanan o pangpanglutos, hinuon mahingpit diha kanila ang grasya sa Dios, magampo kita sa Ginoo.
2: Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Mapuangorong Dios, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo.
1: Amen.

0: So, mauto ang ato mga PYCC, energetic ayo. Inauto ta, dugay pa na sila mga matay, no? Ay, mga bot-botan baka na sila. O, sa hera ba, may pagkabuangon na ba na. Pero ato lang yung iampo o suportahan. Sugod na karon ang ilang mga activities. Hangtod na gina, inig-abot na sa Paris Youth Day. Nga, mo support lang tanila. For their announcements, ako lang yang ipadangat din he sa atong inadlaw-adlaw nga misa. Sige, ato nang tawagon ato mga children. Children, please come forward. Dili mo manayaw ha, blessingan rata mo. So, we will bless you, mga children. Atong pasalamatan ang nialagad nato karon, Dias Gawas, ang atong mga pimag, ang atong sad nga mga Eucharistic lay ministers, ushers and usherettes, love offering assistants, mga parish personnel, sacristans, ang atong IT, SOCOM, ang atong mga lictors, salmista, ang atong choir, ang Divine Paraclete Choir, o ang atong himo sa formal offerings karon, pinanguluhan sa bread and wine offerers nga sila si Mr. Neil Bruce and Mrs. Christia May Salonoy and family. Kanilang tanan, masipang pakpak, pasalamat. Salamat kayo. Ato nang i-extend ang atong mga kamot ngadto sa ato mga kabataan para sa blessing. Langit nong amahan, mahigugmaon sa tanan, nagadaig kami kanimo tungod sa paghatag nimo kanamo kang Hesus nga among manunubos. Gibindisyonan niya ang kabataan nga miduol kaniya, dawaton unta niya nga mahinangpon sila nga miduol kaniya karon. Tanawa nga mahigugmaon kining kabataan og bantay sila diha sa imong gugma. Magtubo unta sila diha sa kaalam og sa panuigon og sa kusog diha sa imong presensya og sa atubangan sa tanan. Bindisyon ni usab ang tanan nga nagmahal og nagalima kanila, ilabi na gayod ang ilang mga ginikanan. Kining bindisyon among gipangayo amahan, pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo. Amen. Amahan namo
1: nga nasa langit, pagdaigon ang imong ngalan, mabot ka namo ang imong kingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanyo namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, upasaylo kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. Ugiri mo kami itugyan sa pagsulay, hinunoa luwas sa kami sa kadautan. Amen. Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng itanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami nga makasasala, karon ug sa oras sa amoy kamatay. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen.
0: Santiago Apostol,
2: iampo mo kami.
0: Ato pakpakan atong mga children. Salamat sa pagsimba. Sige, balik na mo sa inyong gilingkuran. Nya, pagbinuotan kanunay ha, ayaw pagdagandagan kay madagma. Ubay-ubay na saning mahimong yot na to din he. Mga igsoon, atong pasalamatan ang nipalit nato og mga tickets nga mao'y nisuporta sa ato mga projects din he. As of yesterday, ang atong halin niabot na og 34,260 ka tickets. 53 niini ang one-stop raffle, one-stop challenge nga tag 20,000. Ato pakpakan ang namalit na itong raffle tickets. Salamat kayo. Akong hangyo nga mamaligya sa doon tatag tickets. Di lang ta mamalit. Sugod karon hangtod ni sa July 25. Mahunong na ni ka July 25. Na lang tayo mga 20 days more to go. Niya, unsaon pagpalit og raffle tickets. Una, kaning atong gipamaligya din he sa Nadias Gawas, na yung lamisa, sa atong opisina, na saroy na noroy og mga tickets, nga ato mga trusted persons, nitabang natong pamaligya. Unya, pwede sad sa atong GCash accounts, sa atong bank accounts, o kwarta padala. Niyaning atong screen, tanawa lang diha ang atong detalye. Ay lamo paggamit og laing mga ngan og mga accounts nga wa niyaning atong gi-publish atong screen karon. Salamat kayo. Unya atong suportahan ang atong confirmation pagpangonfirma karong July 17, July 10 ang atong last day of registration kato mga 12 years old pataas pagpa-confirma na mo. Unya, suportahe sad kanunay ang atong social media platforms. Duhara gini kabuok kaning atong YouTube channel Padresiano Ubod. Duna na ni 296,000 ka subscribers. Mola na itanawa aron maklaro ninyo nga ato ginang channel na view, like, share ug subscribe kada adlaw. Saanang pagi ha maka share gitag daghan-daghan sa atong mga pamalandong magaydan ang atong mga kaigsuonan about the Word of God o sa atong santos nga misa. Ang ato sang official Facebook page mao ang Archdiocesan Shrine of Santiago Apostol de Compostela. Sunda sana ninyo, labi na karong nagsinangat ng atong kapistahan aron ma-updated mo sa atong mga kalihukan sa piyesta. Ang ako sad nga gitukod nga cooperative dito sa San Vicente Ferrer Parish Liloan sa akong former parish, ang kaning sub-pilisco San Vicente Ferrer Liloan Service Cooperative na ami project nga Columbari kanang building, 6-story building ni siya niya for about 3 years nagsigi mig comply sa requirements sa DSOD para makahimo nami sa among license to sell. O thanks be to God, niadtong June 24 na release na gyud ang license to sell namo kanang 00-02261. Niya karon nagsugod nami og pamaligya sa pre-selling price sa Columbari. 6-story building ni, dili pa lang nako mapakita ang feature kay nagpa-approve patas atong advertisement nga ganing ko ano approval pa dito sa DSOD, pero pwede na i-announce ang atong pre-selling price karon kay 70,000, 80,000 og 90,000. Niya once magsugod na ta sa atong construction sa building, mo increase na na siya, tuloy-tuloy na na hangtod mahuman ikahumanas building ready to use na, mo increase pa na siya mga 60 to 70% sa ato karong original pre-selling price. So kung gusto mong maka-acquire og barato, maka-avail mo in spot cash.
3: This is Amapola Broadcasting System.
0: By term.

0: begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Kai Ray on air.
1: Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit saan mang sulok, sa mundo na maabot sa ating signal ngayong umaga, good morning.
2: Bangon.
1: Lulog, lula, nanay, tatay, dudong, og inday.
2: Bangon.
1: Mangon na ta kay buntag na. Oras na para mang mata, oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Alag na kong matang importante lang yun makabuka o makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa o kagwapo sa inyong bata. Kumusta ang tandad? Kay kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Diyos, okay lang ito. Welcome sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban Gyapon na inyong igala sa kagindad, Pirate. Nga kanunayng magpaubos kay ang lami na sa ubo. Adlaw karon nga Lunes, pizza sa yes, bulan sa Hulyo, tuig 2020 sa yes. Sa mga birthday rong adlaw, happy birthday. Sa nag-birthday kagapong adlaw, belated happy birthday. Og sa mag-birthday og mang adlaw, advance happy birthday. More birthdays to come and always good health. Happy birthday! Maraginday, pinaka-best sa atong birthday. Abdikus ganang atong lawas. Sa magliok-liok sa matang adlaw o libre na ginta nga makalaag bisan asa nga lugar. The best na giyon kayo nga gasa. Gikan sa atong labaw, makagagaho. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya dinis sa kalibutan. Basta na yung birthday, makaingon gid ta.
3: Lami
1: gid ang nay mag-birthday kay siguradong maka panog-ab about sa lubot. Nang lang mukaon mo kana makapanog-ab gid ta. Kay kana makapanog-ab ka murag nindot di imong pamina, murag malinisan gid ka ba? Dapat mukaon mo basta mabusog makapanog-ab para healthy ang tiyan. Kay di ka kapanog-ab murag lahi ba gid imong feeling. Murag di ka kasabot si mong gibati ba. Murag kang kalibangon. Murag kang katotod. Murag pug kang katulogon. Wa kasabot si mong gibati man ang nindot yun ang maka panog-ab. Pabis na inday uga na ang tapay. Napagdugay-dugay. Oo, wahira ba ang pagmahal? Ano yung regret ko na masikat is always on your back. So, if you don't regret, you need to do now, all girls. If you have age in 40 plus, get married. So, flow it. Ansay flow it, bye. Muagas ang basa. Muagas ang basa. Flow it. Sugar mami. Abilao katong rin plo. Florin. Okay, tara 50 minutos suman makalabay ang alas 4 sa Kabuntagon. Oh, naigiyon balag dili gwapa basta kay sigurado ikaw ampingan. Ampingan hangtod. Sa imong katapusan nga ginhawa nga dakog bangag ang ilong. Okay, sa kinahan nga mo tawag mo text ka ng buntaga, open na kayo itong call and text line number sa itong smart 0969484-5454. og sa atong Globe 0956-664-7734. Mao na tong call and text line number nga pwede na tawagan, pwede po na tiksan kay Andam Gina nga matag og maayong pagtagad. Kung may mo timplan po gatas para mo bright manambok ang inyong otok nga manabi sa silingan. Kanang pagpanabi usay makayo sa ipod makadaot og manabi mangani kanarang yung makaayo. Para hapsay og malinaw ng atong kinabuhin. Kumusta, kumusta, kumusta sa batong kasikbit nga kalungsuran na binagirin sa atong lungsod sa Tayasan. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Yes, ay malalod na Libertad, Gilngan City. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Yes, sa Ayungon, Bindoy, Manoyon og sa uban pang kalungsuran nga mabot sa atong signal. Karong buntaga, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: O, mangon attack kay buntag na. Oras-oras na gid para mang mata. Oras-oras na para mang layat, mang lukso, mang lupad, paingon sa kusina. May tak ang natumadag ko ang kaldera na itay, butayig tubig inita, aron makainom og kape si Dodong og si Inday. Kanang kape the best, gidna siya mao ginatong pangitaon, inigmata nato sa sayo sa kabutan. After you wake up, early in the morning, always find coffee because you know coffee, it's very delicious. To get strong heart, to get happy, and to avoid a type B diabetes. What are you waiting for? Drink coffee every month. Lalaki. Nagyon Inday, ayaw na panginarte pagpili og lalaki. Importante nga ikaw mabuthan. Mabuthan og sa may water bar. Mabuthan og 45. Ang itsura. Ayaw ko, don't say the face. The important is very good. Okay, ito na 53 minuto suman makalabay ang alas 4 sa kabuntago. Dias Picas is lagi tawag kong sugbo. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Dias Dumanog, Grunda, Alegria, Badyan, Inatilan, Malabuyok, Sambuan, ug sa uban pang kalungsuran nga mabot sa tong signal din na dapita. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Mangon ata kay buntag na, ibta-ibta na ang mga ilibtonon sa mga nag-ungot, nagtaop, nagtaroy, pang-ibta na kay buntag na. Ipataop og magabi, ibton og mabuntag kay basig maoberyos, maghang, hanghang. Kumusta, kumusta sa batong matindirag-tindirag sa itong matagsa-tagsa ka mga public market at itong matindirag-tindirag isdaan mula ran kan anan to all vendors. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Kumusta, kumusta sa batong mga bus drivers, pilikab drivers, sabalhabal drivers, eco-bike drivers. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Kumusta, kumusta sa batong mga mananagat sa kadagatan at itong mga mag-umas sa kabukiran at itong mga mananggiti or coconut pilot. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Mangon na tama sikat kay buntag na. Oras-oras na gid para ibuka ang mata. Para makita ang kaputi sa paa sa inyong gwapa nga asawa. Ibuka na ang mata. Ay sige, pitok-pitok. Pitok-pitok, mamurag nangitag bahaw. Buntag bagay, nangita na bahaw. Ang kanang bahaw masikat, speaking of bahaw, lami, biya po ng bahaw. Yung mo nang initon, di butang gabay ng tubig, butang kalamay, wak na. Muna kita huwag tinoghong. The best kinang tinoghong kada buntag. Muna giyon nga magtinoghong kag buntag, tinoghong og murto, tinoghong og gabi eh. Makapalit yung kag sports car, kay makasibang ka. Di naman ka mugasto og dako. So, sulod sa 5 katuig, murag sports car, sigurado. Region Shorebol. But your body is like... Ang sama, it's like... It's like palito. Palito. Kisam na palito. Tapos palito, good ng artista. Pwerte, betong tambuka. Si palito, speaking of palito, masikat, murag... Wala na, murag nitaliwa na, pero sila'y kalibutan ng ispalito. Pero katong mga salida ni palito, nga mga... Comedy movie, di gito malimtan, makalingaw po itong tawada. Kaya katong gipriso siya niya, katong riya sa prisuhan, kay dagko magkayo. Si palito, pabor, kay gawas lo na sa prisuhan. Igo naman din ang lawas yun, makalusot sa riyas. So, pabor, ginang niwang, kay makalusot-losot, ra. O nang kamo mga tambok niya, inahinay na mo pagniwa. Pag diet na, ay sige, palabig kaon. Diet ba, pag may time. O, discipline your eating. Or your body is become sexy. Like Coca-Cola. Okay, ito na, 57 minutos sa mga kalabayang alas 4 sa Kabuntagon. Oy, karong untop alas 5 na mga sikat. Adora na by schedule sa Noriko. Oh, load shifting daw, 5 to 6 a.m. So, mukalit o kurap na itong programa ron. It means burnout na. Sa tara mga kagalaan na ito ron, 5 to 6, adunay burnout na may tabo. 1 hour naman noon, walik na po siya kalas 6. So, kaya itong programa ron, maputol gini siya. Inigbalik, awa na, end na itong program po. So, mag-uban-uban na ito ron, mga 5 a.m. Ana ragu na siya. Imigin nato na malikyan. Kailangan mo ng pagbot sa Noriko. So kita ani kay konsumidor naman ta. Kung sa ilang desisyon, awa tay mahims. Why mahims ang ball? Okay, nas parang kayo magtotayasan. May buntag din nung diboy hinoo. Nga sa'yo kay nagmata. Anong sa'yo man ang nagmatas nung diboy ba? Ginuwi pa ba? Gasayo d'yo kong mataron ba? Kay gabi eh, nakatanday man ko rin ng merna ni mo. Muna yung nakasayog matas nung liboy kay nakatanday man siya gabi eh. Sa mga nakatanday gabi eh, pang mata na mog sa'yo. Nung liboy ron, talawa, tulas kusina, katimpla ng kape. Happy na kayang morning tungod sa kape. Unang kita, mga pe, punta. Ay ka ng kape, the best mong ginda. Kape sa umaga, kape sa gabi. Para ang mata ko no, makalahutay pa. Okay, ang meaning sa kape, kausapin ang Panginoon everyday. At oras, alas 4.59 na gets kabuntagon. Wala, kurap gini yung kurinti na ito, Rane. Run out ni Ron. At isang shout out si Bay Kukoy, Guardario das Barangay Lutay. Bay Koy, good morning, bay! Pag ni Bay Kukoy, pagkagapon, bay Re. Di na ako pabalos, bay. Makapalit na pong kuanig bidbiron upat kabuok. Bali akong itangkirs kong hawak, bay. Mga walo na dyan kabuok. O, nakadawag mas, bay, kukoy, gapon. Mauna yung rason nga, walo na kabuok kaya itangkir sa hawak nga bidbiron. Akos ka, nagigis, bay, kukoy, improve na yun siya. Like yun, bay, kukoy, guardario is improvement because bidbiron is become 8 pieces. Bay, hatag na ni Bay Presidente yung mundaan nga bidbiron kay nag-uol na ba yung tao to siya. O to inundan nga. Nagdala-dala na ito siya Arenola. Bay, bantag ni Bay Presidente Garganira diya sa Sityo Prinsa. Best friend manis Bay Coco is Bay Presidente. Kaoban manis La Perme. Alakansin lang ginis Bay Presidente kay bidbiron manong ka Bay Coco ye Arenola. Igora siya magpatulos ng luha kay... Tao man nga di mga ginmangatag si Bay Kuko. Mga ayos Bay Pirit, meron siya, kapwag palit, mahal ka niya, pangayoon na niyo mo. Regan Bay, koy, gay ko, meron si Bay Kuko, palit, imo. Okay, tulos, alas 5 yung punto na yun sa Kabuntagon. Alas 5 na. basig mula pa panig sana kay schedule mo to sa burn out ah murag mo burn out jud ko ni Rod. Og dias barangay magliitayasan may buntag ni Bay Landoy Kapunay dia. Bay Landoy Kapunay, good morning, bye.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Kauban siyang kapikas sa kinabuhi si Kagawad, Kagawad Mili. Mili Kapunay, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Ang ni Bay Landoy pa, bay, matay si kong paminaw sa programa, wak naman ko di mo gigret. Kani kong dugan, bay, kakubakubag yun kay... Tawad kay Kaoman nga wak naman kadugog sa kong alan ngayon mong giminsyon sa radyo. Aga kubak-kubak ko ng dugan ni Bay Landoy. Basig ko na na bay, nakainom na kag kape ba? May ka ng kape pa, kan ba na siya? Palpitit. Oh, kwari sila gatas bay, para mawala ang palpitit. Isbis na inday, uga na ang tapay. Oh, sa mga tapay diyan nga uga-uga na, bisbisi na. Kaya ka ng pagbisbis masikat, makatabang ba ganda? Makatabang na para mutubo. Mutubo ang balhibo. Okay, nasa sitio Laguna, may buntag po ng Chimuna Binson nga sa'yo kinagmata at waras kusina, katak na po siyang kaldero. Ilang by Lexter Binson da, by Joey Binson. Titi Binson, lang Saira, Akila o Garbe, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon na ta mga sikat kay buntag na. Og sa mga birthday din ng adlaw, happy happy birthday. Happy birthday day by Joy Boy Fernandez Dairon. Atong higala ni nga mag-birthday karong adlaw. Joey Fernandez, Joy Boy Fernandez, good happy birthday. Sa may anda na turon ba day? Naitagay. Si Bayre, mo andaw na mo dawat ug usa ka shot. Usa ra ka shot pa. Maglikay ta nga madrunk ba. May ra ginang usa ka shot ra gyud. One shot, oh, the best. once again, happy birthday to ni Joy Boy, Joy Boy Fernandez nga mag-birthday karong adlaw. Nagmata na maron dias Joy Boy kay magiyaw ko no siya manok 20 ka buok. Bade, pangatag niya bade o kanang sa kaiwa ragod bade. O sa kaiwa kay igor abang maka. Igor ragod ang makapanog abod. Anak ramana. Okay, taras. Alas 5:03 na gyud sa kabuntag. Pagkadali rin sa oras, dali rin adlaw, dali rin bulan, dali rin tuig. Bade yun, dali rin gyud tang ma. Ang saman, dali rin bay. Dali rin tayong madato. Dali rin magpista. Dali rin mag-birthday. In short, dali rin po tayong matigulang din sa kalibutan. Kaya itong kinabuhi masikat, nagkagulang magkita. Nagiingon nga, wala may pirming batanon din sa kalibutan. Mabot magid ang time, mabot din ang panahon nga mukunot ang atong hamis nga panit. So that's a real life. siguro alang giyon nga ikaw ang pingan nga ikaw dili mabukbukan dili mablack eye ba o pili agi ng buotan ang dili ma saman dili manumbag dili mangarate dili mamatin para wa gi olay saman olay fractured nga may tabo. Okay, tawras na 5-5 na gid sa kabuntagon. Standby sa tamasikat. Maminaw na kitag mga awit. I play a song entitled Young Love, Chacha. Request ni Bay Kokoy Guardario kay manayaw kuno siya kauban ang iyang asawa.

0: tao kini sugilanon sa pagtuli sa akong lolo a long long time ago.
1: Gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-hinay na akong TB nga. Murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
3: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta pepirita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pangdagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
4: Anong sasabihin mo? Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
5: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
6: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
7: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Paminaw ang testimonya sa kaepektibo sa Vitron Syrup.
11: Kinsa ni ma'am?
12: Francine Olores. Nakakuan man ko nga, maayo ko ng Vitron.
11: O niya, kamulo niyang gamit ining atong Vitron Syrup. Unsa may imong nakitang mga kausaban na nga do kaniya?
12: Ngayon siya nga, lami ko no. Lami yan ang syrup nga mo tumara ang mga bata sa pagpa-eskoyla kay makabright di na, no? Naanam siya nga, palit ko usog mga kay lami kay imno niya murag. Dali rata makasabot. Una nga, ako siya pagamintinan, anak.
10: Vitron Syrup, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
13: Ako siya yun siya, Nicolo. Gamit ko sa nang haplas, sa nang kape, o nakagamit ko sa UAID na nang non-stopful. Mauna yung gigamit. Kaloy sa Ginoo o murag, kanunay mong gumakasakit-sakit, anong kalawasan kay 72 years na baya ko niya. Mau gimintena ako ang nans. Daghan tayong salamat sa nans na mau inakapakusuwa sa mga ibang
14: bakit. If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
15: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
14: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
15: White Nights Dumaguete Pension House.
16: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambago nganong mag-antos man nga pwede rin gudin mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas, and Mindanao.

0: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
1: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
2: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
3: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
2: Hard Mama.
3: Hardmax. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Hardmax. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
2: Mag-hard Mama. Extreme.

0: kayo. Nindot ganing kingog ako na. Bati gani, yoyoy na.
1: Sabi niya, oy, mga igala, ayaw mo ka to ni Max kay Butbuto na. Ako ito, huwain ninyo kay Mestizo ko. Kala siya.

0: Hoy, pre, kung saan mo nang nagigiras mga hapon, matakka ka man ya.
1: Hindi, yung mga litra, tulog-tulog lang kunin mo.
0: Sunod, wapang ni hapon to panahon na.
1: O panahon pa to sa imong uyuan si Limahong.
0: Ay, panahon pa to sa pisot pa ka.
1: Ah, may paatuos mo, rekinun na to.
0: Rekinun na to, arong madali ah.
1: O sige, arong malagli.
0: O sige.
1: Okay.

0: dako kag egg. Welcome back sa itong programa Pakurat sa Kabultagon. Kauban Gyapon ninyo igala sa kangidad. Huwag na mo'y utang. Huwag mo palit. Ngun anak na yun, kasimple ang atong kinaboy og natay kwarta mo palit. Huwag mo'y kwarta mangutang. Ayaw lang kalimot sa pagbayad sa tindera. Aron ang isi abot sa ali. Ngag-ngag. Oh, basta lingag gagis ka, garis mo ng ostay, mong katawag yun, pagkalaparang babago.
1: Ako usap si Max Urban.
0: Ah, sa mga laparang babago, dahil nainerang katawa kay... Kasing masuko niyong silingan kay lapad na kayo. Okay, ito ras, 32 minutos, suman makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon sa tumalulog lola na nagtatay Dodong Oginday. Aunay giyon, bangon-bangon na ta kay buntag na. Oras-oras na giyon para mang mata, oras-oras na para ibukang ato madagko nga mga mata. Ayag na kayong Kabuntagon, masikat, kita na kayang langit. Kita na kayang mga... sa may mga bar. Mga tanom. Like flowers, like lubi, tubo. Oh, tubo ba? Tubo nga kanang tubo nga. Gamong sugar, sugar kid. Ay, itong tubo nga puthaw. Mauna siya. Okay, di nato nagayon ang retas ng kapalaran karong bundaga, paminaw, pamati, kaya ito nang yatag, ura-urada. Sagi panak sa bulan sa Marso 21 ng tuwing Abril 19, Aris, mawad-an ka og salig sa imong partner, swerte ni merong color 217 o green. Abril 20 ang tuwing Bayo 20, Taurus, dunay musuko. Or masuko kanimo. Swerteng numero color 145 og brown. Mayo 21 ang tudunyo 21 Gemini. Mugawas ang imong pagkaigihan. Swerteng numero color 263 og silver. Onyo 22 ang tudulyo 22 cancer. Makasugat ka og taong plastic. Swerteng numero color 529 og blue. Olyo 23, Sangto de Agosto 22, Leo. Ayaw, kasuya, sa uban, swerteng numero color 268 og orange. Agosto 23, Sangto de September 23, Virgo. Mawad-an ka og gana sa imong plano. Swerteng numero color 135 og maroon. Og gandong katunga sa tong kapalaran ng katunga at ang atangi lang niyo niyang taod-taod. Kadtong mong kapalan, gihatod ka nato sa astasan, herbal capsule mo. Tambal, sakit sa ulo, sakit sa tuod, kaso-kasoan, dili, kahi. Arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o bagubag, wala o natanan sa astasan ang pinakabagong mangustin product nga gipakusgan. Kauban ang astasan tinorganic siwi. Mas tasog santon, prete, 5 times beta-carotene, tasog vitamin C. Pure energy, dili sayang makagasto para makangkon og maayong panglawas tungod ang astasan baratula. Ang astasan na pulit siyong masuking butika dool sa inyong lugar. Dias Barangay Bago Tiyasa, available sa Batong Astasan Herbal Capsule. Dias sa Panimalay ni Sir Boyax Labiog Caridad. Sir Boyax, good morning Sir Yax. Kumusta, kumusta itong Kabuntagon dia, sir? How's your morning, sir? Are you okay? I know Sir Boyax is always okay every morning because of his beautiful wife. Unay rason ng Sir Boyax maayo kay ang buntag tuod kay ang iyang ang asawa smiling face kayo. Maayong buntag po din, Sir Makin Lindo. Sir Makin Lindo, good morning, sir.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Sir Makin Lindo po, okay kayo ang buntag na Sir Makin Lindo. Kay tinimplan po niya siya gata sa iyahang butan o gwapang asawa. Ang gatas may timplan, Sir Makin, ba? Munang gatas may timplan, Sir Makin, kay wadto pa niya siyang kuwan doon, layo pa niya siyang behian. Para ang resistensya ko no, bakusgat. Parang Sir Makin din doon, wadto niya siyang bago ron. Parang mag-jogging ran eh. Ikag proper tiyasan about barangay bago, jogging na Sir Makin Lindo. Nani kakusgan Sir Makin Lindo ron, taas na kay siyang hangit. Powerful wind. Powerful air. O, taas man ang hangin, oh. Taas. High air. Okay, ito na. 37 minutos sa magkalabay. Ang alas 5 sa kabuntagon. Pagkadali araman sa oras. Minaw na puntag mga ang kabuayan showcase. Standby siya ta. Mabalik patanong taon.
3: Si Rodrigo yung tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. So, una, ginampatiyag ko kung akong bitsugar. Sorte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Mulagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na, nag-night.
4: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Bio. Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
3: D3 Bio.
2: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangabi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
5: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mong malipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
1: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
2: Yes, guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Gisay pa nga ni mo nay?
3: Merna bro mo.
2: Pila edad nay kusga nay?
3: 60.
2: Dugay na ka nagamit og Amigos Coffee nay.
3: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
2: Pagsugod gyud.
3: Sugod ho.
2: So, ano ni gamit man kag Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
3: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod nya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
2: Ah, okay, sa una day na
3: igato. 180, 200.
2: Muna yung blood pressure ni mo.
3: Bisaga, inong pagkumpara sa high blood.
2: Karon wala na kay laigi.
3: Wala, Jud.
2: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na katuig.
3: Wala pa'y tuig kay Jutay raman ang among kuan.
2: Jutay raman. Asa dapit din yung sa Tayasan na eh?
3: Matuog.
2: Barangay yung.
3: Barangay yung.
2: Sa mga naminaw, unsa ay kasulti di mo nila na eh.
3: Oo, di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
2: So maayog yun ang Amigos Coffee. Imo diyong napamatundan. Salamat mga idol.
4: Dragon Fruit Plus 650 mg.
5: Biroy barurong, sinta. Urok ba ni kanon, karon extension? O wala pa yung pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhi na ko. Sa mga naminaw nga, kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi.
4: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsules.

0: ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa Kalangag Bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya malipong ko, muktaas akong dugo, dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sachet, ako ganing gitunga kay kaning kwarta wala biagudok. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan kupira ang akong nagamit pero aktibo good kaayo dok.
1: Dragonfruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parwasya sa inyong mga lugar.
2: Ako si Miriam Alipayo from Zone 4, Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Nagamit sa NAN product nga UID and NAN Herbal Capsule, NAN's Coffee. O nagpasalamat sa inyong product nga naayon na ang gibati sa akong nanay sa iyang lapa-lapa. Sakit siya o katol na kanang iyang gabation. Pero sa pag-inom niya sa NAN, nawala na dayon ang katol. So, gimintin lang to siya, ma'am. O daghan king salamat, ma'am Marlene, sa inyong product na nakatabang sa akong nanay.
3: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapa-inlove. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: by Ray on air.
1: Alright, balik-balik sa itong programang Pakurat sa Kabuntagon, Kauban, Japon. Ang inyong igala sa kanginad, by Ray. Inilan sa paboritong istasyon, 98.3 FM Star Radio. Basta naka-star, sikat na sikat kita. Atong oras, 49 minutos, suman makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon. Sa atong malulog lula diya na nagtatay dodong o ginday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mamangon at ta kay Buntag na! Ilabinagyod sa atong mga estudyante!
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon, bangon na students kay Buntag na! Hinay-hinay nagkamang pengon sa kusina, hinay-hinay nagkamang pengon sa banyo, aron maligo. Ayagin mag-antugis kira rog may ligo. Tall students, you need to take a bath before you go to school. Because bath is very important to become our body is fragrance. Okay, sa mga may ligong dogs, we're traced and awat, tutukin na ang inyong ticket kay Basin o Gosamo sa mga mananaog. Katong isulta, Gapong Adlaw, sa last dos sa hapon. 649-649. Sala 5 sapon 837 837. Og sala 9 kagabi 078 078. Og kadatong swertres result kagapong adlaw. Sa mga nakadaog, congratulations. Kanto mong swertres. Gatot ka na to sa Dragon Pro Plus 650 mg. Atensyon sa manangita o girbal nga barato gipiktibo na. Ani na sa atong masuking butika ang nabantog o mas gipabarato nga Dragon Pro Plus Herbal Capsule. Dili ka may napan kasaligan sa kaimsog sa panglawas. May balatian ka man o wala, pwede gid kang makatumat. Ayaw lata nga ang imong lawas mubigay. Panalip di kanunay pag Dragon Fruit Plus. Susbon ko pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Palit siyong masuking butika dool sa inyong lugar. Alkasis sodium ascorbate sa mga idarana alang sa kasayuran ng kasagarang hinungdan sa pagsakit sa tumabukog tuhon, malutanugang pagbato ng arthritis, rayuma o banpa tuhon ka sa kulangon sa vitamin C sa lawas. Busa mga nanay tatay pagtumar karunay sa masaligan nga vitamin C ang Alkasid Alkaline Vitamin C. Mupatinaw sa nahanap di mong mata. Sa Alkasid protektado ka na sa pamanit, amis pagid ka. Kapalit siya masuking butikan dool si inyong lugar. Si Pinoy Luz, Biscotso o Francis. Dragon Potter Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Nakatilaw ka na ba sa lami? Ano mo ito herbal pa dyan nga coffee? Ano yan na? Gipailay lang pinakabagong herbal coffee. Dragon Potter Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Kaduray, high blood, diabetes, arthritis, taso cholesterol, delikatulog, tilawin sa inyo kini nga maayos sa mga sakit o balatid. Dragon Pot Herbal Coffee. Adunay, 12 ka mga herbal ingredients kini ng kakapi. Tambal kini, Dragon Pot Herbal Coffee. Lami, ano palit siyong masuking butika dool sa inyong lugka. Hardmax Extreme Coffee, makapagusgan sa atong panglawas. Makapakusgan o Sabli Jr. Hardmax Extreme Coffee. Available sa itong masuking butika o tindahan. Mayang buntag din naman Mel Galios o sa mga saligan sa Dragon Prot o sa CEO, Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mamangon na tama sikat kay buntag na. Ibda-ibda na may libtunod. Sa mga nagungot, nagtaop, nagtaroy, pangibda na kay buntag na. Pakpak mo ng tingog na terbuntaga. Basta makapil ganyan siya bugnaw nga studio, mupiaok na itong tingog. ato na ko yung pinayan itong bugnaw. Pwede mapiaok. Orang mo, mukura pong kalit.

0: Oras.
1: Okay, to oras 55 minutos sa manwa kalabayan alas 5 sa kabuntagon padayon na tas tong kapalaran karang buntaga paminaw pamati kaya to nang yatag ora orada. Lagi pangarak sa bulan sa September 24 hangtod October 23 Libra mahupas ang imong pagkapalaaway swerteng numero color 564 og labinda. October 24 hangtod November 22 Scorpio mag-enjoy ka sa laag swerteng numero color 341 og green. November 23 hangtod December 21 Sagittarius maglikay ka sa mga taong toxic swerteng numero color 247 og yellow. December 22, Santo Dinero, 19, Capricorn, sapoton ka sa taong selfish. Swerteng numero color, 436, Ogpeng. Enero 20, ang tuwing Pebrero, 18, Aquarius, Dunay, Mohangyo, Kanimo, swerteng numero color, 461, Ogpeng. Pebrero 19, ang tuwing Marso 20, Pisces. Maglikay sa negatibo nga tao, swerteng numero color, 245 Ogwide. Og ganda nga itong swerte, result kagapo. Swerte sa mga ganda itong kapalaran karong buntaga. Sa mga wala kabalo, nakabalo na gid mo. Sa mga nakabalo na, nakabalo na gid mo sa mga. If you don't know, now you know. If you know, now you know more. Ari na buntas bayre, tibok ni mong otak. Mubayad mong utang, tibok yun, ayaw data-data. Para ang isistindir abot sa ali. Lingag-ngag ba? Kantong mong kapalaran, gato-gato sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Ang Amigos Coffee o Amigos Capsule, aduna kini vitamin C, mutambal usap kini sa mga nagkalinlain ng masakit sa masay blood, diabetes, arthritis, taso kolesterol. Dili, katulog. Og uban pang mga gyambing sa iyong kalawasan. Wala una. Tanan sa Amigos Coffee og Amigos Capsule. Diya sa South Cebu, available ito Amigos Coffee og Amigos Capsule. Diya sa Malbual, Malbual Pharmacy, SJN Pharmacy, Tesbadjan, Botica, Santonia, Ligre, Janjan Pharmacy, Sinovet Pharmacy. Inatilan, Wicor Pharmacy, MPG Drugstore, Web Pharmacy, Shilmo Pharmacy, Yas Delagi, Trade Pharmacy, Eds and Deds Pharmacy, Malabuyok, Sinchon Pharmacy. Ronda, Bilcura Pharmacy, Lison Pharmacy, Botica Marga, Yas Dumanog Pharmacy, Sipura, Happy Jack, Alcantara, Botica Marga, Mantalongon, Botica Marga. Yas Dumanog, Piton Pharmacy, Sipura Pharmacy, Idis Pharmacy, Happy Jack, Reser Pharmacy, Udesa Barelis. RNG Pharmacy, Marti Pharmacy, Andri Pharmacy, 418 Pharmacy, Lian Pharmacy, Mogida, ang mga pharmacia nga available atong Amigos Coffee o Amigos Capsule din na dapita. Og din sa Negros Oriental available sa matong Amigos Coffee o Amigos Capsule sa tanang botika dool sa inyong lugar. Og din sa lungsod sa Tayasan. Available sa batong Amigos Coffee o Amigos Capsule sa tanang botika dool sa inyong lugar. Kaayong kumuton ngano galing di ay galing kay dako yang respeto kay gatong lalaki kanimo ni Bailey iya kortong ugangan. Okay, tara, 55 minutos sa panmakalabay ang alas 5 sa kabuntagan. Hari na ito sa atong balitang sports karong buntaga. Pagnat sa kusog, pagnat sa otok, pagnat po sa poson. Ang poson og naton para mukusgan. Kon nasayangan sa kapildihan sa Gilas. Ang Gilas Pilipinas mipakita og igong katakos sa wala pa mahagba sa makamot sa New Zealand sud sa duwa ka overtime 106-102 sa FIBA World Cup Asian Qualifiers ni adtong Viernes Hulyo 3 dito sa Spare Arena sa Auckland. Si Sam Meninga mikadit og 4 ka segundos nga puntos apil ang makapakurat niyang slam dunk nga nakahatag sa Tall Blacks og 104-102 nga labaw sa final nga 14 segundos. Ang ratsada ni Mining Mininga mitoldok sa otsod Australia nga nagbitad sa kiwis ngadto sa makutas nga kolbahinam nga daog. Bit-bit ang 3-2 nga record sa Group E, ang Tall Blacks formal nga nakangkon og luna sa ikaduhang hugna sa qualifiers. Samtang ang Gilas nakatilaw sa ikatun lang sa Gunson nga pildi og natagak sa 2-3. Magadtong atong balitang sports karong buntag. Kadto mo balitang sports gitud grato sa Shibay Central Oil, sakit ang kalawasan. Tumaran dayon og tambal sulayan natural nga pamagi pagkumasay gamit ang Shibay Central Oil. Ang Shibay Central Oil nimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malonggay leaf extract ang mga masagol. Adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical antibiotic. Tungod kay aduna clinoric acid nga makita sa BCO. Yaplas ng kinis apektado nga parte sa imong lawas, subanan og masay, Shibay Central Oil, ang aplas nga motog epektibo. Shibay Central Oil, mapalit siyong masuking botika, dool sa inyong lugar. Pag-abot sa balay, ang amo ang anay mo. Og dinis sa lungsod sa Tayasan, available na itong Shibay Central Oil, diya sa Ike's Pharmacy, og Tayasan Pharmacy. Og diya sa Malabuyok, Cebu, available na itong Shibay Central Oil, diya sa Bit, Sari-Sari Store, in front of New Malabuyok People's Palace. Og diya sa Barangay Bago Tiyasa, available sa Batong Amigos or Shibay Sincial Oil, diya sa Panimalay ni Sir Boyak Slabiog Kanidad. Sir Boyak, good morning, Sir Yax. Kaya ko nung isumbag kayong kumotor. Pero nagpasulabi gini ang pagka-respetado nga pagkatao. So, wala gini niya buhata. Onegion don first fight. Ayaw pugsa or ayaw yung ipugos nga makig-away ka. You need to be calm. Kalma. Okay, tara sa lasay dos na gid sa Kabuntagon. Napupos na gid atong tulubaran pakurat sa Kabuntagon sa tanan-tanan atong makigalaan ron. Nga naminaw sa Star Radio, mayong buntag kaninyong tanan. Mamangon na ta kay buntag na.
0: Bangon, bangon, bangon!
1: Mabangon para mukaon, mabangon para maligo, mabangon para mutrabaho. Mabangon ta para sa atong kaugmaon. Diya sa Tayasan Orjal Bisayang Manok, mayong buntag or mayong pagpumiralan Joy Sorinyo da, Jojo Sorinyo, Joseph Kah Sorinyo. Fighting Katipay, Oglibos Janon, Ogina Kamanso, good morning, good morning.
0: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon na ta mga sikat kay Buntag da. Og Dias Barangay Guminto kayongon, mayong buntag ni Madam Josephine dia. Madam Josephine, Kalyao Perte. Or Jocelyn, Jocelyn Kalyao Perte, Dias Barangay Guminto, nga loud and clear kay ang Star Radio dinda dapita. Og Dias sa Barangay Tampukon Ayongon, mayong buntag usab ni Madam Josephine Garcia Sagiri, ang tag-iya og tagdumala sa Endless Life.
0: Bangon, bangon, bangon!
1: Madam Josephine, good morning, good morning.
0: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon na ta kay buntag na. Kaayo mong kumoton, kaayo mong suntukon. Gali. Bayre lagi, bayre tibok ninyong otang. Basta na'y otang, bayre. Huwag mo palit, bayre. Naragi na itong kinabuhi. Para mabuhi, need na ito nga mga otang. Need po na ito nga mo palit. Kaya nga itong baba, need po nga mubanga nga kay mukaon og lamian nga pagkaon. Natay natuntian bita og walay kaon, gutoman. Una yun, basta gutom atong banga nga daw, dako nyo kay banga nga, abot sa alingag-ngag. Huwag ni trabaho ni itong baba. Kaya trabaho sa itong baba, mo trabaho ani. Kaon. Yung yaw-yaw. Muna trabaho sa itong baba. Muna ka naman yung baba diya, balag medyo. Unsay porma ana, ang pingigid na. Kaya gamit kinang baba. Legion nga mouth is always sama always by always companion to eat delicious food. Oh, kanang baba kauban ginato na ilabidag mo kaon at mga lamian nga pagkaon. Ayog di ka din mo kauban yung baba sa may mo gamiton pagkaon be. Kapanugab de goy ka. Okay, ito lang selesai 5 na gud sa kabuntagon. May buntag doon ni Kapitan Ayan Tinaro, Dinis Barangay Kabulutan. Kap, good morning, good morning. Kauban siyang kapikas sa kinabuhi. Si Bay Garner, you know, RK Dotsky, good morning, good morning.
0: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta kay buntag na. Og sa mga tindira desto sinuhan. Ilang Madam Jima Cabrera Diaz, Madam Kathleen Idama. Og ni Wilsa Ganaganag. Og ni Mik-Mik Booking Kito, good morning, good morning.
0: Bangon, bangon, bangon!
1: Mayang buntag mo ni Consial Ray, Consial Marne Rodriguez. So, dia sa sitio Kangulaka. Consial Marne Rodriguez, good morning, good morning.
0: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta kay buntag na. Og ni Bay Oliver dia, Bay Oliver Rodriguez, good morning, good morning.
0: Bangon, bangon, bangon!
1: Og ni Bay Manuel Bulahan, ang atong igala nga. Permig ni siyang Bulahan. Anong Bulahan ni si Bay Manuel, Bay? Bulahan ni si Bay Manuel, kay... Sige man ka dagog swertres. Yari yung kagulingon na Bulahan. Yang silingan, wala. Anong wala man, kay... Di man mangatag si Bay Manuel. Di mangatag barato. Aya, punang katungod. Atay, may mo, ana. Unay, yun ato na pang irispito ang iyahang desisyon. Legion, you need to respect that's the decision of people. People, sa man people in the Philippines. Okay, tara, selesai city na gid sa kabuntagon. May buntag ko ni Bay RG Balasabas ron. Itong higala ni nga usana ka-Amerikano. Kaya iyang buhok, bulaw na kaayo. Nagpanikad na para iprinda sa Palawan. Bay RJ Balasabas, good morning, bye.
0: Bangon, bangon, bangon!
1: Kanay mong buhok, bay, ang pingi gina, bay. Kay basig, glab niyo niya nagkalit ba kay gold drapan na. Ay, ganun ka na si Bay RJ, nagkakita may isa, bay, ay naku, strike, bisaya, bay. Do you see my hair? It's American. American hair. You need to speak me English, bye. Because from now, I can't understand Bisaya language. So, if I deliver my parcel, my customer is always talking me English. RJ Blasabas, good morning, bye.
0: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ka, bye. Hello, yes, bye, RJ, gabi kay... Parang gimasahe, magunin siya. Gimasahe ni si Bay RJ gabi eh. Gimasahe siya nga mo ay rason nga nung naluya. Makaluya dahil nang masahe on. Marag mo abdik maka nang masahe on ka kay... Siyempre, pislit-pisliton ba na yung mga kaunurad. Si Bay RJ lahi man siya masahe on kay maluya. Alam mo namtik niya Balasabas na nung turo Balasabas. Good morning, good morning.
0: Bangon, bangon, bangon!
1: Og may buntag po ni Kapitan dia, Kapitan Romil Mayagba, Dinas Barangay Magtog, Tayasan, good morning, good morning.
0: Bangon, bangon, bangon!
1: Og ni Consial Joyce Fernandez, Anong Julimer Fernandez, good morning, good morning.
0: Bangon, bangon, bangon!
1: Og nang Ilsa Hinoo dia, nga kanunay ganyang naminaw sa Star Radio, ilang nung Naroy no, nang Norby sa Banal, ilang nung Gwali sa Banal, good morning, good morning.
0: Bangon, bangon, bangon!
1: Og ni Boss Digo Herodias dia, nga galanog-lanog ka sipa ang Star Radio, dinapita siyang panimalay. Og ni Bay Reggie Herodias, good morning, good morning.
0: Bangon, bangon, bangon!
1: Sa mga Herodias, Pamilya Dias, Barangay Magtuhaw, Tayasan, good morning, good morning.
0: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon at na, kay buntag na, bubangon para mukaon, bubangon para maligo, bubangon para mulaan. Laglaag po, pag may time, ay sigmukmuks balay, kay munay gingon, mintras ligon pa ko ng tuhod, laag. Kay guhuyang nantod, wak naman, pundo na mas balay. Minggu naman asakit na kayong to, di na ko mula ag. Mintras ligon, papahimulo. Mintras kuno. Ga, siga pang mata. Alegyan, balag sigang mata, basta ka importante. Tinaw ra ang pananaw. Unsa man to gamay mata niya, ang pananaw lubog. Lubog pa sa tubig nga bagong saman bagong baha. Ay magbilang tayo na itamasikat ka kadura na ba'y bagyo ka nang gitawag rong super typhoon nga gitawag super typhoon huwag mo abot masunod din sa Pilipinas bawi ni siya bawi sa international name or Bobby international name masunod din sa Pilipinas tawag ni siya bagyong Inday so magbilang tayo nagitas matagkarunugun niya mura na ay simple na ginato nga buhaton di ramo atagong kumpiyatsa medyo kusog-kusog na ba yung bagyo ha kampo lang ta nga mutipas rin siya at doon sa laing nasun may go oras laing lugar magampo lang gid ka doon dahil anak ra pauli dito kaog dukot eh, pauli lang yung kuno siya huwag ni kaog dukot tungod siyang kagool siyahang kapungot natambalan tungod sa dukot. Okay, una kita ko oras. Sa tanan-tanan na ito lang yung makikilano na minaw sa Star Radio. Mayong buntag, kaninyong tandaan.
0: Bangon, bangon, bangon!
1: Nangalan sa tong station manager, Mr. Ayan Henilatog. Sa tong kabanan sa buhat, handos 28, Byron by Librado. Nga mandos og madlaw, mandos pod og magabi.
2: Lamia, oy, ihandos pa. Sige na.
1: Og sa tong kabanan nga reporter, handos 38, Sir Boyax, labiyog ka rin na. Ako nalang mingon na itong alagaran ng labaong makagagawam sa mas pag-alagad kinadini ka na ito. Og manapod po, magduog-dungog lang yapong tagbalik sa inyong tagsa-tagsa ka mga radio, same time, same station. Only, right here, your favorite registration, Star Radio. Basta na ka, Star! Sikat na sikat kita. Bye-bye and God bless everyone.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
5: Feel the music, Star Radio!
6: Oras sa Star Radio. Las 6:13.
7: Og siyempre alang sa tong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, magkapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement.
8: Ako din si Divine Faith de Rondo sa Noria. Magpuyo ko sa Brook 4B, Aglaya, Malaybalay City. Akong gitake kay CervicCare. So, wapak ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigurag sakit akong kusun ba? Why? Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako anak kay larang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako kang pasalamat sa CervicCare. Og sa nurse padak.
9: Ako si Aloha Mickey, nakatuyo sa San Nicolas, Lapas, Tapas Capiz. Sa wala pa ko nakagamit og CervicCare, dili normal akong dugo. Pag sakit akong puson, magto nagtry kog palit sa butika, nagtesting kong inom. Dako yun akong pasalamat. Maayo na yun ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
10: Ako din si Carlin Bantilan, taga Pulang Utah, Kersiki Hoa. Nisulay ko pag tumara sa CervicCare. Mga 2 weeks na kong inyong anak niya dayon. Ako ganing gito time sa dira. Sorry sa Diyos, no? Ulihan akong mga banod sa kong push on. Sa likod aning payod-payod dayon. Okay na po akong pagkatulog. Di na akong magaganang magabi, magamata-mata bitaw. Pasalamat sa kugda ko. Kay nakadungo ko sa radyo aning CervicCare. Takod yung gikatabang sa akong kinabuhi.
7: Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong Cervicare Herbal Food Supplements sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Corn Coffee, maka-lower sa risk sa colon cancer. Hadlo kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas o labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
11: Hi, ang akong ngalan, Dermeto Biobawag Palaran, nagtuyo sa Rok Abakawan. Ang akong product na iuyonan, katong Nance Corn Coffee, ma'am, na maayo na akong pagbawas. Ang akong gibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imo ang programa, tungod kay malipay ko sa imo ang produkto.
12: Ako po si Alicia O. Kasurog, taga-Purok, Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na kong Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, hintay na gud namo ni kayo, kanang dili ka makatulog o maayo sa gagabion, pag muinom ka, maayo na imong katulogon. Salamat Diyos Ginoo, hintay na gud gihapon namo ang mga product ninyo, kay maayo man sila. Thank you po, ma'am.
13: Ako si Lario Comoso, tricycle driver, diri sa Barangay Pulang Lupa, Trento. Atong panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong gibati nga bahay sa baga o sa tiling akong kalawasan nga way gana mo kaon. Tulog sa 8 kabulan, taloy sa Ginoo, adunay ang takamigo na kong nga patyag sa kuha nga ninyong nga. Tuwa ini kay para basin makarecover ka ani nga para ganahan ka mukaon. Tuwa sa maglugay yun, gato nga panahon. Daghang salamat sa Nance Coffee nga nakarecover at katong panahon na gawin sa Ginoo hangtod karon balik na pugog drive.
7: Mapalit ang atong Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. O syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil.
14: Ako dahil si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance product ay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Jan niya. Suway ko palit o Nance Liniment para sa akong mga panuhot na kitang kan kalawas. Salamat, Ate Arlene at Dr. Jan. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong di pamati sa kalawasan.
15: Ako si Hinobiba Capino nga tagabay. Nagamit ko sa Nance Liniment Oil tungod kay ang akong mama na slide niya ng naasay ang umaunay akong gigamit niya pag hilot-hilot ang Nance Liniment Oil. Daghan kaayong salamat.
16: Ako di ay si Janice Rianto taga Campisong Inatilan, Cebu. Kung gikuan ron sa Nance Oil kay kining maglabad akong ulo o kining magsakit akong kalawasan na magikan ni manguha o nang pangwarta ng mga iglumboy iguli na mo kapuyo mo ipo yung mong lawas ako rang kaplasan. Salamat kayo.
7: Available in 30 and 60 ml. Mapalit ang atong Nance Liniment Oil sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
5: Feel the music, Star Radio.
6: Oras sa Star Radio. Las 6:19. Ang musunod nga programa gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayo Savon.
17: Love you sa maayong panglawas.
18: Love you sa maayong panglawas.
17: Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran.

Pangunong adlaw na sa kanatong tanan. Welcome na usab sa tumapanag-uban mga higala. Inusab ang labi.

Resulta mga higala na naglabad ng mga ulo. Berting labaras mga ulo, mga higala. May pa itong isgutan, kinikayon na itong lawas, mga higala. At usang isalindot ng mga utang o mga isyo, mga higala, nga makapalabad sa itong ulo.

kalabad sa ulo, pinagi sa pagpamilaw ni mong bala. Ano, Largo? Pangapot, pangapot, pangapot, awiran ng mga poor.

tinood nga gugma mga higala. O kung sa'y kalipay niya, bahala gul ka, padayo na.

gikapoy sobrang kakapoy mga kaigsoonan og sa puton. Gamay lang sipyat mga kaigsoonan, maningka na yon ha, sa puton na yon. Pagkakita ko mga asawa mga kaigsoonan, nga daling sa puton mga higala. Ginana, gina, kay buloyagon matatag. Okay, wala na mga kaigsoonan.

sa migraine, wa pa katinga, wa wala pa tinga, wa pagyut ma fully understood ma unsa naman itong dila mga igsoon. Nakasasala magugay ning dila ani oy. Wa pagyut totally mga kaigsoonan or fully understood. Kung sa hinungdan gyud nining migraine mga higala apan. Dunay mga gituhuan. Ug ginahuna mga kaigsoonan.

sana sa mga makatrigger ng mga butang mga kaigsoonan na magka-migraine ang usa ka tawo kanang kulang kag tulog o kanang sensory stimuli. Ana bang sensitibo kay ka mga kaigsoonan sa imuhang palibot, ilabi na gitong gitawag na itong bright lights o kanang mga loud noise.

Lain pa mga kaigsoonan is kining itawag na to kana stress. O kaning stress mga higala, sus daghan kay mga factors ng mga stress karon. No, labi na sa ato mga kaigsoonan di as panimalay mga higala. Ato mga kaigsoonan nga busy kay nagtrabaho mga higala. Abisa ng ilang trabaho, gidala sila hang balay.

nimo sa imong trabahoan, na pa'y mga kauban nimo nga naglisngag lang ng mga ilong. Outro pong makastress nimo.

0: May karon ang usa sa mga users sa Astasan, mayong adlaw, no? Ipaila itong alan.
1: Oh, mayong adlaw. Ako si Jerry Abok, ex-captain sa barangay sa Bago. Na ako'y gipamulo sa akong lawas. Sakit ko, diabetic, o arthritis. So sa nakatumar ko ining Astasan, bilang testing lang to. Nakita na ko nga may alibyo man. So makalakaw-lakaw ko, maka-drive ko sa motor. So, kapina sa bulan ang ako ang paggabit sa Astasan.
0: So, unsay awhag nimo sa uban, no?
1: Ang ako rin iawhag nga to sa nakadungog o mga kauban nga nakaila na ako, bisan tong wala nakaila.
0: Testingan ba?
1: Testingan na gininyo. Kung unsa inyong gimulo, aprobado yun. Nga makatabang sa lawas nga dunay gi mulo, dunay gi pamatian. So kaluoy sa Dios sa akong kahimtang ron, siyempre makasuroy-suroy nako. So ako magpasalamat jud ko sa Astasan nga bilang naa diri sa barangay sa Bago. So mao wala koy kwarta, mangutang jud ko, mao ginay tinuod. Okay. So daghan kayong salamat.
0: Okay lang, salamat kayo sa imong pagigpulong.
2: Ayu, Savon Beauty Soap. Mi ana, ang pinaka skin friendly, organically blended Ayu Savon Beauty Soap. Wala na mi maimun. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok ug makahamis. Ang Ayu Savon. Tinuod ni.
3: Damguhan ta ka. Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu! Asta sakit sa ulo? Asta sakit sa kasukasuhan? Dili kahi? Arthritis? High in uric acid, high in sugar. Huwag nang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astaxanthin Organic Seaweed. High in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
0: O sa kadlo, manana mga higalas, buyak sa pa-check-ups, doktor. Huwag muna yung naitabo, mga higala. Alam, doktor, maayong adlaw ni mo niya, doktor.
4: Oh, may pong buntag ni mo. Sa may ito'y kalagad ni mo.
0: Aka nang si Buyaks ko, doktor.
4: Oh, sumay ito'y kalagad ni mo, Buyaks Rong Adlaw, ha?
0: Kanamang pa-check up, punta ko, dok, eh. Unsa man ako ang nalunggan, dok, nga murag na may problema, kay di naman yung kadungog, dok. Oh. Ah, ultimo kong kuhan, dok. Naay maningil, utang, dok, di ko kadungog, dok.
4: Ah, nagay ito, no, diferensya na imuhang yung pamina. Unsa po gilain ni mong kuhan? Nabati sa imuhang kuhan, kanang sa imuhang sakit karon.
0: Kuhan, dok, kanang bisag ultimong utot na ako, dok, di ko kabati, dok, sus na buo.
4: sige, taga-anti ka, Grisita, sundan eh.
0: Ah, unsa man yung tambala, dok, na aning Grisita, dok, kanang tambal ni sa pagkabungol, dok?
4: Dili.
0: Unsa man na ni, dok?
4: Tambal ni.

style imong usbon. Unya, mo follow kita ang mga gitawag na itong mga preventive medication, mga igala. So, mo ni ang mga pamaagi o mga estratehiya, mga kaigsuna, normally kaya na ito ang migraine, mga igala. Una, identify triggers. Ato sang sutaon kung unsa man ang mga butang nga makatrigger. Muna yun na ni mong strategy, mga igala, ha? Ilho ni mo, ikaw

inom ka og tubig, no? Mas maayo 5 to 8 glasses per day, gani. Kung mula pa, mas mabing maayo mga higala. Okay, keep hydration. Nagyot kayo sa ka lang, ma-dehydrated ka. Kung po na inom dan, nga matrigger ang imuhang migraine, mga igsoon. Ikatulo, mga kaigsoonan, nga estratehiya aron malikayan na to ang migraine. Dietary adjustment. Kana bang sa pagkaon na to? Una is likayan gyud ang mga pagkaon nga maka-trigger. Sama ni ana mga pagkaon nga adunay caffeine,

processed meat. O kana ba ang mga pagkaon nga giproseso na dili presko? O kana ang mga artificial sweeteners? Kana ang mga tamis nga gikuan lang kana artificial dili gikan gyud natural. Ikaduha sa dietary adjustment kinahanglan nga eat a balanced diet with a regular meals. Kaon juga insakto mga kaigsoonan. Dili po na mo taman ka kaon tamas ginhawa mga higala. Halos o sa kaldero imo na lang hotdog kaon. Ayaw ana mga higala.

migraines, mga iksoon. Improvement in blood flow. Ang astaxanthin, mga kaigsoonan, makatabang mo improve ang blood flow diha o maka-reduce o blood pressure. Mauna ang trabaho, mga kaigsoonan.

administration approved. So walay kuyaw ni mga kaigsoonan once nga musulod ni, once nga mutumar ka ni walay kuyaw. Kaya aprobado ni mga kaigsoonan sa FDA. Unya sa mga kaigsoonang Muslim, halal certified sa niya mga kaigsoonan. Barato lang, no? Barato lang, anaa sa mga suking butika. Kung wala sa mga butika, anaa sa ito ang mga radio station nga sakop sa Mapula Broadcasting System mga kaigsoonan. So naa diha, no? Yun na mga kaigsoonan ang astasan mga igsoon. So kana mga na nagtrabaho di ang mga opisina, kana mga tao nga nagdali mga igsoon, labi na to mga opisina mga igsoon nga nagbiometrics na kadali gid sa oras mga igsoon. Akong tambag ninyo tumarin gina ninyo

kapoy jud kayo nya na jud kay gibati nga di jud imo madala. Bayo tulo mga kaigsoonan. Way problema kay walay overdose ang food supplement mga kaigsoonan. Wala kitay oras mga igsoon. Dili na lang iyong igsoon.

0: Labyo. Ang maong programa gihatod ganinyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement og Ayu Savon. Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapa-inlove. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
1: Gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar og nagpa-check up ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
3: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta pepirita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil meron konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayu Savon. Ang gwapo is na pero.
5: Ang Ayu Savon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayu Savon.
6: Ang Ayu Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
7: Mapalit ang Ayu Savon Beauty Serum sa Arx Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Mga pinata! Ania na ang kape na makaayos sa lawas.
11: Helen Babur, 55. Tagayon ko. Tagayon ko sa Dumaguete, mm-hmm, Pinanarbaho. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay, mm-hmm, mawalam ang kapoy.
12: Okay.
11: O de yun, lamay po ang katulog. Taron, katungo pagkatilaw.
12: Pagkatilaw
11: sila kanang kapsul o
10: mga pinata! Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
13: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
14: Oh yeah!
15: Let's get it on!
10: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
13: Hard Mama.
10: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
13: Mag-Hard Mama. Extreme na.
16: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani-ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
17: Donnell Brand.
10: Dragon Fruit Plus.
18: Enrique Torra, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kinanawa akong pangapoy niya ka na. Kuan na itong high blood, diabetes. Kung lawa, kuan, lagsik na ka-turmi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway sa mo kay mausab na yung lawas yung halag ma dili mo kapuyon kana lang
10: ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
19: Payong adlaw, ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan, Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
20: Kung may special nga okasyon, napakay tao nga gusto niyo mo mamalipay sa M's Flower Shop.
21: M's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
22: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
23: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
24: Tapad lang sa pansuhan.
25: Call or text 0966-348-9336.
26: Emps Flower Shop.
27: Emps Flower Shop.
28: Emps.

0: Milirawan, taga Porcuno, kahaponan. Salamat sa produkto ni Ma'am Alin. Nagsalit ko ng stuffy. So, dili lang ng stuffy, apil pa ang cervicare, ng capsule. Kay mayo ang paminaw na ko sa kong lawas. Kay ang libati, maguna ko sa una. Kanang mag-nosebleed, bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor. Apan, tadihang nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Alin nga kanyang cervicare o ng capsule. Mayo na dyan akong paminaw. Magpasalamat ko sa produkto ni Ma'am Alin. Salamat kayo, Ma'am.
1: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
2: Lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimong suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas and Mindanao.
3: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
4: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
5: Ako si Larry Lamia, kapag-aipudan, kagaya di oro. Nakasuway po sa pag-amix sa Wonder Animal Vita. Optiman, kaya na ako mga batin dabi ng mida ko. Sa una nga, wala pa koning sa Wonder Animal Vita. Ako laban naman na bigyo hinay man ang pagdap ko. Pero pagsalay gina ko aming Wonder Animal Vita, dabi ng kinapagtupo. Tapos bas ko po kitayo. Maong kineng Animal Vita, ako gabing i-recommend sa tanang nga nag-alaga o makahayupan. Nadami po ani, kaya ang Wonder Animal Vita, ipikibog ita.
4: Wonder Animal Vita, mabalit sa inyong mga suking Agri-Vet Supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
6: Ako ay Roseli Mendulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Piktibo, jud kaayo.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
9: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nang gagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na nami anak ko daw, hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
10: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungon sa akong gitumar nga DTX 500 o Detribayo. Namun yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badya size lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay lang kayo yung gastuhon matag-adlaw. Ginhina sa Detribayo o DTX 500.
7: DTX 500. Mabali sa mga butika. Detribayo. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
11: Ako si Alex, nagkayuti ay dyan ko. Akit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog pa ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. Inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
7: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: The latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
12: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
13: Feel the music, Star Radio.
14: Oras sa Star Radio, alas 7, size.
15: Og siyempre alas sa itong Cervic Care Herbal Food Supplement. Mabalik og motultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan kapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong Cervic Care Herbal Food Supplement.
16: Ako na si Divine Faith Rondo sa Noria. Magpuyo ko sa Rook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay Cervic Care. So, wapa ko nag-inom. So, ako ito menstruation. Mga sigurang sakit akong puson ba? Why? Klaro ito akong dugo. Pag tumar na ako anak kay larang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako akong pasalamat sa Cervic Care o sa Nams Padak.
17: Ako si Aloha Mickey. Nakapuyo sa San Nicolas, La Paz, Tapas, Capiz. So, wala pa ko nakagamit o Cervic Care. Dili normal akong dugo. Kung sakit akong puson, magto nag-try ko palit sa butika, nag-testing kong ginom. Dako yun akong pasalamat. Maayon na yun ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
18: Ako din si Carlin Bantilan, taga Pulang Utah, siya si Kihor. Nisulay ko pag tumara sa Cervic Care. Mga 2 weeks na akong inyong anak niya, dayon ako ganyan gito time sa dira. Pali sa Diyos, no, liyan akong mga banod sa akong puson, sa likod aning-aning payod-payod, dayon. Okay na po akong pagkatulog, din ako maga kanang magabi magamata-mata bitaw. Pasalamat sa dako kay nakadungog ko sa radyo aning Cervic Care sa kudyog gikatabang sa akong kinabuhi.
15: Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong Cervic Care Herbal Food Supplements sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Corn Coffee makalower sa risk sa colon cancer. Hadlok kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas o labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
19: Hi, ang akong ngalan, Jeremy Tobio Baog Palaran, nagtuyo sa Rook Abakawan. Ang akong project na iuyonan, katong Nance Corn Coffee, maayo na akong pagbawas. Ang akong ibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ilaka bulan. Maminaw ko sa iyo ang programa tungod kay malipay ko sa imuhang produkto.
20: Ako po si Elisa O. Kasurog, taga Purok, Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na ko nga Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, hintay na gud namo ni kayo. Kanang dili ka makatulog o maayo sa kagabion, pag mo inom ka, maayo na imong katulogon. Salamat Diyos Ginoo, hintay na gud gihapon namo ang mga product ninyo, kay maayo man sila. Thank you po, ma'am.
19: Ako si Lario Comoso, bicycle driver, diri sa Barangay Pulang Lupa, Sutrento. At itong panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong dibati nga bahay sa Baga o sa kining akong kalawasan nga way gana mo kaon. Tulog sa walo ka bulan, talo sa Ginoo, ano na yan sa kamigo na kung nga patyag sa kuha nga ninyong nga. Tuwain ni, kay para basin makarikuger ka nga para ganahan ka mo kaon. Tuwa sa maglugay yun, gato nga panahon. Dagang salamat sa Lance Cooking nga. Nakarecover at itong panahon na gawin sa dino hanggang karon balik na tubog drive.
15: Mapalit ang atong Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. O syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil.
21: Ako dahil si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance product ay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Jan niya. Suway ko palit o Nance Liniment para sa akong mga panuhot na kitang kan kalawas. Kitang salamat, Yali, Dr. Jan. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong di pamati sa kalawasan.
22: Ako si Hinobiba Capino nga tagabay. Nagamit ko sa Nance Liniment Oil tungod kay ang akong mama na slide niya ng naasya ang umaunay akong gigamit niya paghilot-hilot ang Nance Liniment Oil. Daghan kaayong salamat. Ako di ay si Janice Lianto taga Campisong Inatilan, Cebu. Kung gikuan ron sa Nance Oil kay kiring maglabad akong ulo o kiring magsakit akong kalawasan na magikan ni mangua o nanang pangwarta ng mga iglumboy iguloy na mo kapuyan mo ipo yung mong lawas ako rang kaplastan. Salamat kayo.
15: Available in 30 and 60 ml. Mapalit nga itong Nance Liniment Oil sa mga butika sa inyong mga lugar.
23: Uy, du! Karoon sa mga naabot to! Uy, bay! Kahapon lagi ko niabot!
24: Iyay ka, so na karoon, natay pang latay sa alamre, ani Ron!
23: Wala na dong kay dugay na ko niundang ng bisyo, ha?
24: Uy, anong undang mga? Alakang sinakang!
23: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigita o pamaligya o gamit o mga iligal nga drugas, ngit-ngit pas alkitran ang atong kaugmaon. Ikadu, ha? Dili ba ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan nato ang atong nasod aron nga magmuaswagon o dili piligro po yan. Kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili na drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa kong anak. Unya pagkahuman, manimba mi tibok pamilya.
24: Bitaw do, no? Salamat sa imong tambag, do. Kuyukip lamang ko, do. Manula na lang tag-table tennis dito, do. Kaysa mag-adik-adik ta.
23: Unda nga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal na druga. Aron kaugmaon mo ug sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
25: Kining maong pahinumdum, giabod ka nato sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
26: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
27: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Samtang may nabiusap sa mga sakop sa media si DSWDNIR Deputy Regional Program Manager John Christian Dumancas Ugania ang maong interview.
0: Ang dos balita
1: interview.
2: Lungsod na po ito na nag-turn over tayo ng project.
3: As of this year, now we have three municipalities who are implementing KKB. The municipality of Bayungon, Sambanguita, and Don Salvador Benedicto. And as of this July, yung first po nakapag-turnover is yung Bayungon, yung first na complete talaga yung Bayungon. Since the budget of Bayungon is obligated last year pa, December, so they were the first to implement. Actually, the recent municipal orientation from various municipalities, our other modalities of kalahisins. Ito po ay KKB, no? Yung Valley Hermoso po is Pagkilos, no? Which is the new successor project of kalahisins.
2: So iba dito sa
3: iba din po ito. Hindi pa, kaka-start pa lang yung Valley Hermoso, Imalalod, Tayasan, La Libertad. Magsistart pa lang ng municipal orientation. And after that, they will be starting the social preparation. So wala pa pong identified, but their grant po is 50 million, the biggest grant of Kalahisins. Imalalod po, 70 million.
2: Okay, dito sa Bayungon
3: po, dahil under siya po sa KKB modality, meron po silang 9.5 million. 9.5 million for the implementation this year. However, natapos na sila ng early, so we are congratulating them because this is our way for recommending them again next year, yung municipality of Bayungon.
0: Andos Balita
1: Interview. Samtang dako ang kalipay ni Mayor Dennis Mancio nga ang Ayungon mao nga nahimo nga number 1 sa Negros Island Region kon NIR og sa tibuok Pilipinas og ania ang iya nga paghinabi uban sa mga sakop sa media.
0: Ang dos balita
1: interview.
4: Mayor, unsay reaction nimo nining pamayag sa DSWD nga ikaw ang pinakauna nga implement nining maong project karon sa tuong sa tibuok Pilipinas?
5: Number 1.
4: Number 1.
6: Siyempre

0: nakukuha natong gardo sa lungsod na number one na ngayon. Actually, usami sa ulahing nag-implementar. Usami sa ulahing. Ulahing may nagsugod sa TKB. Pero ganiha na surprise ko nga ang lungsod sa ayon ng naunang nahuman sa tibuok Pilipinas. O nga, baling palakpak na ko ganiha nga bisag na ulahing tagsugod, nauna pa tagduman. Dako-dako ginatong dako, pasalamat sa itong mga kaubanan nga nagtrabaho ng itapko.
1: Nasurprise ba ka sa mga mong pamayag sa Lindemiri?
0: Yes. Ang actually, nasurprise ako nga giingon sila ng tibuok Pilipinas. Pero atong lagi nga daw, kabalo ko number one ta sa Inayab. Kabalo ko sa Inayab, number one ta. Pero kanina, nasurprise ako ko, pag-ingon nga, number one ta sa tibuok Pilipinas sa ilang implementasyon sa TKB.
2: So, kining yung mga barangay apat ka barangay mayor, mo kini problema kayo sa dalang interes sa mga lungsod?
0: Actually, dili. Daghan problema ng mga barangay nga kinanglan yun tayo ng mga dalan. Pero, ang pamagi mo sa KTB o sa Kalahi, aduna may kurabag collective idea kung kinsa yung unahon. Sa 24 barangays, mura ganunay eleksyon ba? Nga mamili ang mga kapitan o mga stakeholders kung kinsa'y top 4, kay upat naman ito ka budget nga gihatag, upat ka proyekto nga gihatag. So, namili ang 24 barangays o kinsa sa 24 ang top 4 nga piliyon. So, swerte nga napilihan itong barangay Handalaman nun, barangay Tambo, Tibiawan o barangay Bamban.
3: So, Mayor, pasipol Mayor, next year, may isang pati na naman ngayon ito,
0: karon ganing tuiga tungod siguro sa performance ato nanikamot sila nga katong nga sobra-sobrang kwarta ani ibutan sa iyo. So additional na po nakadungog ko ganyan mga 6 million ang ihatag sa usa ka actually duha ka barangay. So katindi pa yan ato ang tanong nga nagbunga ang atong na pagpanikamot para sa itong lungsod.
1: Si target yung barangay na?
0: Barangay Inakban o barangay Kandanae.
1: So daw ko ba itong matawag-tapuon na barangay na sa ilang dalan?
0: Tagas po yung problema, pero kung magsige na yung tagtrabaho, dili na madugay mahuman na gila. Kaya actually, nanayos ka barangay na itong mahuman. Nanayos ka barangay nga, gikan yung dilis kong sun, abot sa ilang barangay sa boundary nila, na human ang siminto na ito.
2: So, by 2028, Mayor, posible ba kini nga mga pipila ka mga barangay at ito yung mapasiminto?
0: Dili ko kasiguro kung mahuman tanan. Oh. Pero, kabalo man kang usay ang pundo sa gobyerno ginagmay ra man pudi man ug nana kada ko. Og imon tanaw ni. Mo 4 years pa lang ko pag dumala sa lungsod ko. So, I have only 9 years if I have the chance, no? 9 years ko kung makumpleto na ko ng 9 years. Kung maka kuha ko sa 50% sa akong target. Namo kay target sa akong kaugalingon nga gihimo. Makuha na ko na, murag, okay na ko. Malipayo na ko na.
4: Pandos Balita. Interview. Pandos Balita. Pandos Balita. Balita. Oras sa Pilipinas, alas 7:49. Pandos Balita. Pandos Balita. Balita. Mga kandos, katumong atak na o mga balitang lokal, ihandos ka na to sa Harbs Med Pharma ang tigbuhat sa Nance Capsule, Nance Coffee, You Eat, Nance Liniment, Nance Eye Drops, Raman Capsule, Raman Chuko, Tawa-tawa si Saber Kermi Gaman o Galina Beauty Soap. Kung diin, madungog rin sa Star Radio, taya sa nilang programa. Gikan sa Lunes hangtod sa Sabado, ang ilang programa nga si Sir Lee at Yarlene sa May Alauna Media Antak na sa hapon o paghaman, musunod ayon ang Balong the Great. Pandos Balita. Pandos Balita. Balita. Balitang Provincial. Pandos Balita. Pandos Balita. Balita. Kini musunod nga mga Balitang Provincial, gandos ka na ito sa Day 3, Arbistore 1 and 2 o RDB Meat and Fish Vendor. Nagbaligya sa mga groceries, ako bang panagunang mga kinahanglanon sa Panimalay, ng Mansalab as Gamistaw Karni. Ang Day 3, Arbistore 1 ay mutang diha sa Bolongata Street o busan sa Payasan Public Market, samtang ang Day 3, Arbistore 2 anadiha sa National Highway, Corner Brahma Street Poblacion Payasan, o ang RDB Meat and Fish Vendor anadiha sa New Payasan Public Market sa stall number 789 og 10. Day 3, Arbistore 1 and 2 o RDB Meat and Fish Vendor kay panag-iya o gidumala nila ni Roslyn Bulungaita o Dihito Bulungaita.
5: D3 Bio Food Supplement. Masuka natural ng antiviral o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mupatay sa mga viruses, mga trangkaso o mga mikrobyo nga magkapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa D3 Bio Food Supplement. Ang D3 Bio dato sa medium chain triglycerides nga mutabang sa pagpalig-onsa. Resistensya sa lawas panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalaya-Lips Chesed and the sugar cane extract powder. DTX Capamex, may kapikanan, nakadetox ka pa. Gakaraya store o gami ang Jules General Merchandise. Nagbaligya sa mga groceries, feeds, dry goods, school supply, cell phone, and access to restable chest pump, disc cabinet, floor mat, trapal, guban pa. Nahimutang diha sa Bulangata Street, Poblasyon, Tayasan. Gakaraya store o gami ang Jules General Merchandise. Gaya pa nag-iya o gudumala nila ni Amefe o Miss Angelio Samison. Hawander Herbal Oil. Nendot alang sa makatawahan ng antos sa kabuhi, sakit sa tiyan, nag-antos sa sakit sa ulo, nag-antos sa pamaol sa kalawasan tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho. Usab nindot alang sa mga babaeng buntis, batasana, apabang haplas, gamit ang Wonder Herbal Oil. Aron matabangan, imong kaugalingon gikan sa makapaaguroy nga panahon, sigunay ng pagi imong makabutatawhay nga pagpanganak. Usab among irekomenda sa itong mga kahwander manghililot, mga kahwander masista, unang-una tungod humot kay imong haplas, busa bisag sikin sa paman, ang mahimong customer, delog dili ka maulaw, kay tungod dili sila manimahong masakiton. Ang kabog na nene ang siguradong manuhot-suhot gayud sa kinahiladmang bahin sa imong kabukugan. Busa gamit na sa Wonder Herbal Oil. Mapalit kini diri sa tayasan sa Ike's Pharmacy, Theory Pharmacy, sa Ayungon sa YNA Pharmacy, Butika Gel sa Himalalod, sa Butika Genesis o San Sebastian Pharmacy, sa La Libertad, sa New San Sebastian, sa Manhoyod, sa St. Teresa Pharmacy.
4: Andos Balita! Andos Balita!
5: Oras sa Pilipinas, alas 7:52.
4: Andos Balita!
5: Sa detalye na sa ito ang mga balitang probinsyal.
4: Balitang Provincial.
5: Andos Balita. Vice Governor Poets Diaz nagpahibalo nga gitas-an ang Boreal Assistance gikan sa 6 mil kapesos. Mahimo na kini nga 10 mil kapesos alang sa kompletong detalye. At ang dawaton ng reports ni Handos 24 Abdul Karim Salis gikan sa Bayawan City. Handos Abdul Karim, alas sige Handos ug labyog sa mga balitang provincial.
4: Andos Balita. Live report.
6: Sa daghang salamat kaubang by Ronnie Bay atong angkorman sa atong programa matagbuntag nilang sa Handos Balita sa 98.3 Star Radio FM at Ayasan may buntag mga suking tig Paminaw. At matod yung balita karong buntag atong provincial na balita pag-inabi kay Vice Gov Fritz Diaz kabahin sa ipatasan ang Boreal Assistant atong paminahon si Vice Gov Fritz Diaz.
7: Kaning mga kundiran partner. So, pagbalon ako sa mga tao sa Lingwis Oriental na with the effort of Honorable Undro Magiling and to our budget coming from the executive sa atong gobernador from 6,000 na imo ng Gismail ang Boreal Assistant sa ato din. So, kaning abil na mo. Isang joke lang. So, ako rang ikuan, ako rang ibabalo nga mo muha ang nai memorandum agreement ng mga funeral parlor para maka-abil ang mga tao. Nga namat yan.
6: Tuno si Vice Gov Fritz Diaz nga nahinabi sa mga media professional kaubang abay, Aroni Bay. Salang bay kitong balita, kaubang bay, Aroni Bay, parayan atong PNP Santa Catalina o gabayawan sa pagandak o checkpoint sa kadalanan aron masuta ang musul o gawas sa lungsod sa Santa Catalina nga walay mga armadong group o walay mga motorista magdadala o armas di Puigo. O ipanguluhan kini Police Captain Edsel Tablati sa siyudad sa bayawan, ipanguluhan usab ni Police Lieutenant Colonel Joyson Paralag o gingos ka usab ni sa bayawan ang mga illegal gambling sama sa illegal nga sabong o illegal nga pataya sa sweet trees. Alang sa sibyaanan nga maoya tinubdan sa mga labas o tinood nga mga balita matag karon og unya gikan diri sa Bayawan City Handos 24 Abdul Karim Salis reporting.
4: Handos Balita live report.
5: Daghang salamat Handos 24 Abdul Karim Salih sa mga balitang provincial.
4: Handos balita.
5: Oras sa Pilipinas alas 7:55.
4: Handos balita.
5: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang provincial.
4: Balitang provincial. Handos balita. Handos balita.
5: Philippine dog loper Bunny Dalida di Bacaes. Bikot si Cole sa bisina ni Ayongon Mayor Dennis Amancio. Ong diin, gitagano sa siyag suporta alang sa panaw na ini sa paglibot sa Luzon, Visayas o Mindanao niya dong Julio Trees. Alang sa kompleto detalye, ania ang iyang pakikinabi sa mga sakop sa media.
4: Handos balita.
8: Interview. Maraming salamat po kay Mayor Dennis Amancio po at sa pagtanggap dito at sa mga lahat po ng staff at anin ko po na malaking utang na loob po sa in-municipal po sa lahat po ng Negros Occidental sa at Lumaguete po and sa paglalakbay ko po at ganoon din tayo na uli sample po, di po tayo magbabago sa paniniwala at pagmamahal po natin sa Negros po na napakabait po na mismo mga Negros Occidental po. Thank you po. Oriental po. Maraming salamat po sa lahat.
9: Okay. Okay. Kailan ka dumating dito sa Negros Oriental?
8: As dumating po ako dito, Smarties po. July 1, dumating ako dito.
9: At kailan matapos yung paglalakad?
8: Di po natin.
9: Estimated lang po.
8: Estimated ko lang talaga isa, isa 10 days talaga. Mm. So, bakulog na ako. Mm. Siguro, try natin na igutin ng all the, para... Ano natin ang baguhin natin, we respect po sa lahat ng lugar in Lumaguete dahil napakabait po talaga Lumaguete, Negros po dito sa dinaanan ko po.
9: At ano po ang dahilan bakit kayo nakikayat na magiging isang dog lover po?
8: Naglalakad po talaga ako sa balik Panginoon po talaga dahil nag-start ako mahal na araw talaga. Kaya sinakto ko talaga in mahal na araw talaga maglalakad para balik Panginoon. At saka in the first time talaga maglalakad kami ng doggy ko sa pagmamahal, sa kalsada po at only sample talaga.
9: Okay, final business lang po. Mga misay sa ating mga kabayan dito sa Negros Oriental lalo na sa Ayungan po. Misay, final
8: business. Ito naman po, nagbiminsay po ako sa lahat ng Negros Oriental in Lumaguete na napakabait po dito. Lahat po ng looper po, matandami po kayo. At dito po tayo maglalakad po in Negros. Napakabait po dito. Try po natin lahat. Is asip po sa lahat ng kalsada na dadaanan natin. At tatanggapin po tayo na malugod at napakabait po in all mayors po na dinaanan ko dito. Dito lang po ako in VIP po sa lahat. At maraming magpapasalamat po ako sa lahat ng dumulog sa akin dito sa kalsada. Hindi lang, and all the governments sa talaga.
9: Maraming salamat.
4: Handos Balita.
9: Interview.
4: Handos Balita. Handos Balita.
5: Oras sa Pilipinas, alas 7:58.
4: Handos Balita. Handos Balita.
5: Sa pagparayon sa paghandos sa mga balitang provinsyal.
4: Balitang provinsyal. Handos Balita. Handos Balita.
5: Indonesian nga pare nga mao si Reverend Father Ferdinandus Marong adunay pumahayag kabahin sa netabong school shooting incident sa Tacloban. Alang sa kompletong detalye ania ang iyang interview uban sa mga sakop sa media niadtong Julio 3.
4: Handos balita.
9: Interview.
10: Alam natin yung nangyari sa isang school sa Tacloban. So, anong reaction mo doon, Father?
11: Thank you. I am Father Ferdy from Indonesia. I would like to share with you about my spiritual advice for the incident, shooting incident happening in Tacloban City. So here, we cannot blame in one side, no? We cannot blame, but we have to really pray for this because we cannot blame the parents, we cannot blame the victims, we cannot blame anyone. Because all we have to do is pray that this incident will not be happening again in our society. No? Because every person we are treated with the dignity, we have to respect each other and to treat each other with compassion and with mercy. So we have to encourage encourage one another to pray for one another so that this incident will not happen again. And to the families, we pray for them, no? Give them the support, moral support. Pray for them that they can, by the help of the Lord, they can accept this this incident. But of course, the process for the justice is still going on. We pray.